0: ก็ทำยาทอลบักลกนะทำไปวันเลย
1: โย่ยงอลบุกปักนารโคฮีทแบ็กสเตอร์ you're listening to ยงอลเรดิโอ 88.9 FM Ma.
2: Northern Territory has different Aboriginal communities and we all have different cultures. Alcohol was never part of any of our culture. It never was and it never will be. When there's an accident and people die, it affects the whole community forever and ever and ever.
3: Lingon, piak nga kuwalal, kunga yunamirja daruk. Yakamana Loki Kabala driving Namutikan.
4: Yo na Miriung radio listeners. Ton yangarato limurung dao yakoyam. Yuri jamar kole ngaidwal nakundaun. Yakana kunwala lang listening go. But nungo ngande ubapao unanga kayoto yugurupan u jamar kole nunna. Puppet play po yung ngaidwal daun. Markalimurto ngunala chendi mangitirga darangan. Nakun. Not generally the angi di nakun ngun di room do puppet play or puppet show yo kunga yun nakun yotun o jamar kulin. Na ngay li ngun di puppet show yo manymak kama o na nakun do jamar kulin manymak malak maram. Puppet play gay doal o puppet show jamala tarawa times jan nakun nguli ka strings, yapalan strings mire toy mala wal toka moving one na yangara mulukuru ka wagaingun ka kuung dogari pala kabijan awangan turaran na kundu kawanga yabijan balanya na kundu wagajan matugu yanga wagajan ay ya kuindi ngay television program ngundi limurunguli kanana ngaray muka ngundi nangalen ngundi ngaray yoto ya ku Sesame Street ngundi warba mala puppet except Big Bird ko pili na kundu ngayon Big Bird jamar-jamar-jamar jamar. Takang ulit makan akun unilidi ko yang abalanya malah character nakun Ernie ga Bernie ga yor ngunin ripo Cookie Monster Count Dracula ga yun dolar na ngaligan ko yang oh wakay yung unyo rabbit pin ngunin kagul ngayari ni hindi po green one ngunin yung arpa puppet mala nakun ngunin if dumakang ngunin ko yang ayul tumalan dumakan ngunin nangal na ngay kan ngurungin malang nakun memory na malang na makangata manymak ko na na kung ngarengan ko ni malang manymak plus na kung ngarengan ko ni ngay marangi kung alya pijer anyway kanguli balang na kundo jamar ko li marangi kong di aki di puppet play ko marangi ko rupan do alang bichan tuan dia ngay wakal encouraging mir kung ga yun do kali alap ram yutun o jamar ko li bulu wala nyo kanguni kung gayon wala to ka try darangan na daw wala ka nga ma puppet playing or hindi wala to kaya bigyan imagining if ngayon ni puppet play yulong ukuro darok kuro nakundo ka ni yulak tari na wala langgal nakun ngayon mo miriam mo wala nyo ngurki na naraw kabulo jial gurupan bili nakun tuyo mala ka colorful. Ipalanya, kanyang waltukan na kong nama. Kabulo ripo na kong warakan mala o yulungo mala. Ipin waltukan ngunin nama yung puppet dya mala. Ay dukaw ni bulun, wala langgal dya. May maktire. Ka-interest waltuka. At yulung itir mo ka waltukan ngunong hindi. Kajal miriam wala yung duka. Most of all, it's important, yeah? Like you want, yeah? When you want to go to the house, I want to try that. I am. I want to go to the house, I want to go to the house. Ka daro wa jamar ko ng utar puppet show ng room do. Yurli mo kan ngunin yakun yakang ngunin ngupuhidi meriti niya wangan namin niya karumi ako yan namin niya na ngay bing rito manymak dawartun yoto o jamar ko leo kanayin mo kanako nung hindi walang ulit yako meriya malay yung puppets malay
3: warpa mi akumir. Kana yo mala hune warakan mala. Nakon nama pelang do puppet wakanyo warakan jike. Una ngula. Hune yo wangan namir mala palanya. Wangan namir toka. Ka yaka yendo ka ngay ngune English kuro wangan namir. Yurungo kuro sore pun wadu maram balanya. Chamar kuro. Yabin. Lecu dal balanya idea. Kapulo walal ngune nakon puppets tu malangule gama wakar fun. Kal ngabira. Kabulo na kon walang dungon ni Emery tadi fun dili jay bilin na kon walang dungon ni Bilma Bilma mewin Rocky o Don Galipin muna ni kung gari socks lang wala nal kamunin to socks na kon mil minam dura namin ang baltoka wangan bilin niya pala niya kali na kon luka Bilma Bilma raman rumbal na kon ibin Rocky mire muna ni Rocky malatoka gorom ngayon lang ni interesting dili na jamar koleo dya galacho ngayon dal pala niya kana yun nakon do balanya goyanga bola mere yul ngoy pun goryo wanga yan nakon health ng ulika balanya running wait pil ya mamre malawal to una la chendi jamar kolin encouraging kana ito goryo nakon una la chendi jamar kolin encouraging goro goro mgo kapala nya mala nakon ngay dal puppet play or puppet show important wana ngay to kana kon ngoni school yo mil grupan running balanya play ngoni to kana balanya interest we come ka encouraging goro go Rom ko. Kaya ngunit ka white pill yun akong running. Kaya ngunit ka man makmil kong ga encouraging white pill ko rom ko. Una ang wala organizations mala. Ripujali na yung wakal malalimurong. Spuran rin ko bina. Iyan pala niya. Sa doon din na kong ngalaka doon lang ngayon di rom ya ko yam. Na na kong ngunit ngole jamar ko leo man mak malangton puppet show yo ngunit tuwal ka nama. Puppet show or play. Na na kulo lang naman tun. Una wala lang yun na kon ngoni. Mangochi grupan. Yo. Pero ito lang mo rong atil ka manikay wat tun.

Yo, only din manika yako waru waran pi ban ga kamujin lettuce stick ban. Kada jat perang ni din dau lemurong dawi lakaram. So puppet play pun lemur kada dau ni aku ada meru puppet show. Kana ngai ngundi nak kun mai mak mulai jamar kuli mak rambi ngori di nak kun dak abijan mai lakaram. Wana wala lain dungu ni ngurungi di wakaleyo. Wana balang nak kun wala lain dungu encouraging wakai ngurum gomala. Bila nak kun rip pun tu ka reading fairy tale dao balanya book ngur wo rip tu kan nak kun baban bui wala lang dao mala ya ko em makan nak kun ben ngandi ga bapai nale mala dao nu makan nguttar ka rip pun ma tu kan nak kun gana puppets mala jama nukin ngalang ni oto jamar kole from anything fun gumbichen wala lang pirka yo nak kun mangai ngo idea wakal balanya bila nak kon baik ngoleh merungoleh kabalanya mala tiang bala mil gurupan wala langgal jamar kole wal marka nguni balanya re room do kanjar gurupan le nguni nak kon goyang anarau yo tun nguni tin nak kon ngai nguni to main mak yang ngai mang benefit ja being reading ngai tu nguni kanjar gurupan goyang anarau putur bicunarau kabulo wala lando maringgi gurupan wala to maringgi terdarara inyarau nakon zara daire ya perwal to class ngur ko ngune le de show mere ngur muri punja mar ko ko radel kuro ka yar mran da mer walal ngule nakon gale le bicanya kawal jal wal to mix re purung wal jamar kole wal nale mak wal to yar kak mran da mer ngul tir walal ngule wal to ya ka gal kit re purung wal jamar kole wal bele gura del kuro ya pala nya mala nakon ngara ka remember ngara balanya di classroom ngur ngi ngara kan ngutar dia nak kundawan, kerja markulah nak kundang ang report pemerci. Ada bagian yang perlukan mukiring ni. Karena kalau ni waktu malang nak kund kuran, kamu ni walau lebih cendih cawang ah. Yo, kerja markulah kahapit kamu ni round deal. Nak kund mula nak kund story time na. Puna lalega na meriak ngaraja lah. Kebingung orang orang oleh kangama. Di cengai itu ka reading na purung buku. Palingnya nak kunda kamele ya kau yang kam. Pilih nak kon ngai ngundi di YouTube kurat tomor. Oyan ngai ya kajal ngai so kam group ngundi na ngai le nak kon ngundi ngadi ja ka ba apa ja nak kon guruk kurun ngai yo tu nyua ngai to kulion ga butur bicun ga na ma wakal nak kon ngundi puppet show pilih nak kon ngai ka kura mak nak kon hard time na le yo tu milkom ibijan bil ya ka ngai kajal ter ngai to ka bak ninna wala la gal war pam gal jamar kole wal ngai jal ngai suka gana nena kangol itu pala jamar maram lakarang dan nguni puppet ngai ngulundo miringo friend jamar kole yen lele mranganya yu tu nguni di marga ngai tu yakka kuraka unguyok tere nau ko don jamar ngai tu takai ngama yu tu menmak ngunili din ako ngay to wala lang galmar ka join ka bulit yun na ngula mala puppet sharing mero wal to ripurong gal jabar kule wal kangunili din ako ng area ngunong nga kanya ko yung ngal emotional development ngunong ta kaya nga namire room ngulingutan jamar kule if nito ngunala chanding nga niya kama tuwal ngayli ngunin ako kuya nga naraw mulok kurulap ram jamar kulin kabulo takay nga namire room yo kadwale mo to bulo manikay nga ama

yung makalang ako manikaya ko Angels Shelley Morris ka Moya Power Manda Archie Roach manikaya ko Freedom Lecho kada nito na balay din rong irdaul so ang urong yung dakalang niya ko yung na anak ko may mak mga jamar ko li manak maram o na ngay to may mak tartun puppet playing room puppet show yung room do ngay to jamar ko li maringgetir ngay ko li show ko na naraw so makanya na kung wala yung nibingga maram kuya nga naway muluk ko lap maram kabulo wala nili muna wala lang da kaya nga namiro mga lingutan man makta kung wala to da kaya nga ma excited wala to da kaya nga ma chulong itir wala to yabin yo katpon jara ka nguni din niya ko nguni puppet show yung room do ngayon nguli improve the kun motor skills mayali man makum lingo ni dukkar ngay to maka man makum ngayo to man gitire ngulong ili nguli tuwal waka dyan akun na ngunawi kaya nguli to na kun nungo yo to jal tire papir ko bro yun na raw ngulong ili ngayon dukong ka yun ngay to marka maram pick up ngay to ni papir kaya ngayatam ngay to holding kabulo nga niya to kung ka yun malajari yun na raw. Naljan nga ito ka puppet ngunin yung bulo yun. Naljan nga ito. Kung ka rin, nga ito ka socks unangula puppet kung ka bulo yun nga doon galiyo o nga ito na balawa kayo ng puppet maram raki meron ngunin. Ngunin ngulik ka bilma bilma nam yang nga munukuru wala. Yung pala niya. Decision nga ito ngunin din akun nanungu yung nga malajari yun. Nakon ngulok yung anak ako ngayon. Decision ko, making ko. Nakon di kamarin kitriyo to na dyan ngayon to coordinate. Pamburong-burong na ngayon ngayon. Kagong, same time. Coordinate dyan doal mayle. Ngori yun ngayon kayo to, na dyan ngayon to jama ka involve. O na dyan ngayon to involve ka bulo yun. So puppet play ngayon doal yakka yan nakon wakal no mo bala niya kanya ko ngayon mo leo to yung ito develop mutanan mo to marikiti niya we kuya nga na we room kamanywak ko nidi manywak yan marikiti na kardal na kun ngay doal limur ngole malang maram marangay korupan na raw jamar ko leo limur to walay marangay korupan manywak ko menes ko o tunupaw room ko jamar ko niya ngandi ka bapay o butur bitun raw wana ni ngandi ka bapa o nani kayo to yung gurur to gurur pan o jamar ko rin kasi yung wina ko nguni puppet play yung ngayon nguli easy kum communicating go jamar ko rin umarga to kada o maringiti niya o rom maringiti jamar ko rin bilin na kon fun gurur manapan wal to ka nguni maringiti rin yaka na kon dal kurur rom gurur wakal kurur bila wal kamanak maram fun wal to ka ngurung ili man mak feel yaka wal to ka nga malimuru yung alapan mo rin dahil mo to ka walang daruk ka nga yaka biyak talada yun ini kulyur ya pala niya yaka pat wanga yung udukar so wala to ka ngunin man mak na manak maram yaka na marang gift akadal understand gurupan malay para hope na makadarangan yo anyway tuturalim mo rin manik kay bulon nirupan

Munidi nyumbakan ngakulutin di My Kind of Life ka Natives of the Land, Bungie and the Ballers. Yo, ada nyangon di tindaka dao ya kwen puppet play o puppet show po na ngay nguli manymak jamar kuli dipungri di mangiti nyawoy room nan ngutu na ngay dawartun muni huwaltu kapala nya man attending ka na mamala. So far nga raya ko yung aldaw that puppet play o puppet show yung uli jamar kuling binga maram mulukur ko yung anaraw. Kabulo, taka yung anna miro mong uli ngutan emotional development yako. Kabulo, improving na ngutu maringiti niya ngur. O improving na ngutu maringiti niya uli room. Kabulo yung nakun ngayong uli puppet show man mak jamar kuling ngayto once na man ganda kun play ya o show ya ngay to kang ngi din na kun mardo no pa ben room go maringitre yo kam na kun lur kun ya mar kole kura tomro reading go ya ka wal jal wal to kan na kun wanga o reading mil dar wa wal ya mar kole wal ka ri pin mala go ramro yur ngole na to puppet show wal lain ga ma wal to ngaya ngumirire bili na kon fun kawala lang do interest groupan reading go kawang anaraw nguni wala to na man na kon nguni di puppet show o puppet play jamar kuli wala lang na kon nguni li di kong kayo na area ngur wanga na ngur darok ngur improving wala lang do yabijan bili wala to ka na kon nguni military and interest balanya kuri na kon same time picking up wala to maringiti niya oy language skills. Ngayon di walto picking up. Maringiti niya oy Rome. Darok mur. So yakayan ngayon dal puppet show o puppet play yan bala niya wakal no mur. Bili nga rakan Rome lakarangan no malangal that puppet play ngayon may makyamar kuli wala nyo binga maram kuya nga naraw Rome go. Stimulates imagination wala lang do. Kabulo da kaya nga namir Rome nguli ngutan emotional development. Bili ngayon ni manymak fun ngay happy trual to waltong rong room do communicate teacher wal jamar kole wal parents kal lachu lakram kabulo walang do ngutan nguna man gitinya we room which is manymak improving wala lang do nili di skill ngur mala awaga ja properly wal to kamar gitir ga right way mar do no pa to kamar gitir si yakang ngay do wal yan normal balanya puppet play o puppet show. Kabuloy na kung research ng kaya ko yam. Ngunit to ka bichan bilayan jamar kuli nama. Sending in wal to ka balay niya malawak kalil na kung puppet show o puppet play lil. Walang do gora o tira. Wal to feel comfortable na. Wal to ka da kay nga manguni walal to puppet show jamala nama kaka manymak na. Kura mreo yun mala. Kanawin na kung wal to ngurungi di. Chulungit tira. Kajal wala lang do gama. Yo. So important malangay duwala di duwala idea nga rakan lakarang alimurong dao duwala char numaka nga rapalmiri malangama numato dele di community ngur encouraging yul na ngula na kun wakka rumbal bala niya na kun wukiri ngur o wajpil ngur o wanami ngula na ngur ngula walto bala niya wangkait miri walo yuk walal to running balanya ibigin chamar kule yo katon dia ngarakan numalang ni lakrang doli di tao kamay mak ngai doli di puppet show jawa kan ja da kun wangai to wangai ja alung maram ngule jamar kule wal to participate ngune li di weda ngai class ngur o ngune ka school you running jamar kule in front of the lawn ngur o wana mingula o white pill meri na kondaka atur ngune ya koyangal ngay to ka kunga yun wal to ka participate, join. Ngunin li di wal to ka, nina rambang ibulo yun. Pala niya ngay ngunin wanga dya man mak dya mar kuliw. Ya pala niya. So encouraging mo na nito, encouraging nungo yu to nyo kanya duwala dyan dukar kuro. Instead of talibichin nga nama ka, video game ka bulo yun. O to ka ni nama kunara yun nungo ni yu to ngay to ka kumbu men na phone bili tarwa mo kadal dya mar kuliw. Jimat mo na phone go. Dunya yang is na 3, makripo 2-year-old, kaya malkapin o mak ya pala ya. Ngara maringi darwa mara jamar kule pala ya. Mili matu dia kun wala nyuwa kanyu na kun na wi. Encouraging. Yo, adoli dili murung dawin. Na ngay ngule benefit. 3,
makrupu 2 year kare mal kapen o mak ya bale ya ngara maring gidaro amara ya mar kore bale ya mel mat to dia kun wala nyu ka nyu na kun na we encouraging

0: namere bokmak yol ngo numaka nga ma yol ngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yol ngo radio jama mera tala ka ngora ti yol ngo interviewing yutta jama merin eto lakkana mera kon yakko ga nalan ko nakun raul kada tangay nak start
2: yo ngare ko gokko gruwe last week ka start ya
1: kana nakun niga ko yang nakun dun jama dun ya yol ngo radio ya
2: lecho jama ne bele nakun something different jama
1: katnewin gam a previous jama nang kunak ngatel ng pyjama na na kunikan ning jama ngatel ja
2: ateran jangan na nil first jangan ka lecu jama nil ram ma ne gron kleni ap jawa ng mala ka second andar ko jama kami watch ar jangan me de kul da da ya ko
1: yo ka tur mo bodak upcoming year market the building and skill nu ga big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin do nakon mat na kong galen kul ane na nakon dahil milawal yung bapur na kong marti yung holiday break ane ninyo na we maram na kong dal na we skill ninyo nga rin ito operating ka but ka live broadcast ka real black tigay ka ng jango ni pindi na kong running ka which is main makabla niya nakdaktal niya nakon naringa na ma ngarang kajal tere ni kumula ba na local school ha kaya diyal kajal ba ban
2: makaro showing arko kill ka learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekal ga alman ga yang ada ko ko guru ga do nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo walala ngara yaku georgia ga you're listening to 88.9 fm young radio.

Corona sala melo melo nagari kosabi lugungwa nagare ya uban lando te angomi lugungwa nagare ya uban lando te angomi namo togea nambarambara inamorong naroro irawe Uban ligo suria umbisu mati tata Uban sambung anggira uban ilusui alanda

0: Jong em jag går in gröga. Ngamam magadang 88.9. Jong radio.
1: If we want our children to be well educated and smart thinkers, we must make sure they do not sniff petrol.
2: Kangulinga ni dia limrong lang ang jamar ko leo. Wala to kada mandir meter na kon. Kuyanga na walang jamater na kon walto. Chinbulk terbitan. Walang liya. Ada mulia tu orang ala permainan gol meramban petrol menjadi manangur dia ngon bala.
1: Chemicals from petrol will kill the nerve cells in the brain.
2: Ka ngama kuleng owi ka bingri na kunguni petrol ngur ya kongai chemicals malang. Ngurungi malangui na kunduni bumba marki bul na bijan luka wal tu marki na maladual limurong kuyanga na owi malakur kur malangun yang limurong kuyanga. Malajar muda kaya ngama tuar mulukurungul muka yang ini kajar urupan dia tak kaya ngau jadual jalan ngau ngayatam tuar yang ngai nguli marci nguni buman bala naun bala gulukur jam malan ngulungi ngama kuling unjawi kaya kuning kakari kuning bitrul ngul.

0: Mala bilgon gora na nga maloro na dibe dibe
1: gubernur. Yung araya ko yung makangamayul ng Radio 88.9 Dual Nolon Boy.

0: yang abla. Unila na pungwang amin kara aram yun na wall malay.
1: Eh?
0: Pam tanguni na yun? Ano katuwa ng yun? Na yun? Workshop katuwa la ba yun? Nursery unila na pungwang ako technical school ako.
1: Yeah.
0: Parang yun na post primary walang ko unila 10 ko. Yeah, 10 go 11 go na. Unni a school. Post primary wala la lakanya. Ata unni ngui ngura, emile wanga kalep pana. Ang unni a wanga na pungu ka adult education center. Ngatil mo. Ang unni li ngara ngatil ya school, school ara ora la nga 15, na milene ya 16 milene ya ngara, bila pala yung mga artista na ako kam work experience ko literacy jama tarok yun ko tarok karangatin ni jama literacy center ngra unya ko ngatin ng first one ni jama ngra yo gol ngana pero ngle ta karaga paman
1: agara jor tem
0: gol ngana pero ngle spirit cha maria shop li rupya na pero jama na pamanya ako ano pero
1: nalen
0: tono la orola na orola una gale na y para na marketing para na para era para la para que na para tan no toca ana pero ngala por mrio
1: ni
0: bolo kadika para que no toca na da kul de na na everything ga ngatale ba para drink kabro
1: abro
0: la na pero wanga na mete na para dir minal te caro. Ang marabil ka na lang yung wanyan ng orange pa na mapalina, neat niya. Bali na bila kulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bila na neat ko na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko daw, hindi nga ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, kuk na nga ko lang, nga na niya. Nga na na, kuya na na, yorup pa niya pala, neat lang. Nama mereka bulu mereka, naya net dari mana kurungnya, parah na naul na, unyi na net, tapi na unyi aku nyepi, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
2: iya,
0: awal pelanggur burung je, apalnya yang betul bulu ukan yang lebih bermat ya, mereka yang apa yang ukan yang apa, orang aku nyepi panik lecet lah, akan ada yang friends kau ikan.
3: Yo, ngaraya ko Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

Hello, ngarai ako naipiri kumana ngarai korawa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yung radio

Pabulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang oraman kening boy. Kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.

0: Ngam ya ko ga ngara real. Ngam mo ga yol ngore real.
1: Duan jawalo 3 a.m. Yol ngon wal kabarak ngora yan yak koro. Bayang wen jerau yo na.
2: Yo na mire buk mak ngara yin no. Duan jang ra kawang ngain ga ga lewen komor sire pingor. Kanga mai numa kadual ga yol ngore dia okora.

Nan Barakinangaro Malang to God, Wangaruram, der Palangambunga. Mark chapter 13, verse 14. Kabarak nangang and Banaji, Sumgaro and Bichan, Tika Yambark to Barakina Mariminian, a B Nan Malang to Kajingarium Nan Bark to Kangibana Banalan God, Wangaruram, der Palangambungam, Unalan Jurikulamna. Barakin Jumun Bark to Bane and Girima, Panangangal Nanwari Gulit, Mabichara Malang toara. Ngaro, kirik ngwachi ang gangi ang niniyam. Bitchan. Kabayang nuno kay nga na madangu daun, maringgi yaya na gagulit yung madalangam. Kabitu yalin ko nuno kirik ngwachi ang gangi ang niniya. Kabarak na ninyin ba na jisong bitu ay garuan bitchan? Bana nung mga ngaro, bila niyo yung manango, panamdaya rat yung daming walo galngak-kalngan. Kabayang nung mga ngaro, judi apuyong yung yulong yung warayo bila niyo yung nango, nakamam balagat tuan yan ang una buko-buko milin ngiri malim. Kabana nuno kay nga warang ulma nunggu ay ulbun bunga ngara-ngara, ngan gal na gat tuwa diru wa jina wa limbun buli, pinawum ngulkang. Kabana nuno kay nga dilchingam nyena, ngan gal na gat tuwa nunggu ay ulbun bulim, kiri nunggu ay, gat tuan bala wandan yan na. Kakumruan yun bark to bana, marimin yutu miu bata miu warao, belanya miu yam walo yo. Puku mingan god wangar wulim, maangaro bana kumruan yum ro, malang to belanya miu walo yo, pananan kumru yang gin gat to daum bitu wang yul ngo wom. Kajina ngo mariyo bark to yul ngo maragal nga marimin tanga derium, para kinjin ngaro. Piwale lingu pananan god wangar yung uro ngo bitu wang uro yiri wandango wangalan. Bila niya miyo kayangan ba na yul ngumwara nguru yiri iwanam dangga diri uwan. Ngaru jina ngumari yu balik tu yul ngumwara marimin gal ngambarakin ji. Kaya lalam ngan gal nanan balik tu ba na biyapul mabila niya ya gumuruan yu malang tu. Kapananan ngaru kot wangari yu ngan gal mabana ya marin gulun marang nan mam ngaru yul ngumwara warpap na ya namurumuru yu. Ngaro kod wangar yung bandalin kung bitu ay yung nangwa yung mayul ngun warang ganang tumanan. Kangan gol nan ngaro na matanalin wangay nyali. Pala nan ngaro pa na marim kulti kungon. Matanal ngaro wal ngay. Kabana bark to yul ngun bitu garo. Dangon nga napuling kung malang tumanan pa na manguti yun upay yung mandanam yul ngun. Dangon nan yul ngom. Numam ngan gol na maulit siya. Kabana danal ngaro bityan magaron. Ngunan balanan yang unan. Ngan gol yan na maulit siya. Kulku yu yul ngu yu bark tu kaingi rakarang bitjo no. Ngaya dango god wangaru ngu manguchi yu no payu mandam yul ngu. Kawaipu ngaru bitjo garo. Ngaya dango jawark mim yul ngu. Ngaru kulit madanal ngaru kaingi banda numalinan mayale utparo. Ka bitjo mu danal bark tu kaingi banda ngaya ngu kanyim tundamim rum malajama. Ka bitjo danal bark tu kaingi kuyangim. Ku ngal mabawa ku ngandango god wangaru malajari yundan yul ngu nyuaranyi. Ngaro kulkun danal bark to bana bitu yam jama. Kajujagan wara. Tangum ngaya kay nga rakaraman numaling guyul ngom. Mangaro banayam walo waito numam ngaro kay nga kirik ngwachin nina bayik kuyam.

Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai Yesu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balangai ukurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurup turuna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balangai jisunja. Wap turuna mitya lilina. Kangulanguluna. Mitya nguluna. Layu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marjina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. God kalangui. Muluku ijiwar ui rom. Yuru mayalit miria ngalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Yakana warangul kungalanja. Kabijara na ngayi nguni tau jalaka ngalakam. Wangkan judara mo yo marcina dul ku ngala ngaya ngay. Manguci birali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngaya ngay mulatak lili. Yuru uli punja manguci nguni kalkina da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurun aja. Juna mabingo inja walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana nguni ngayangai ja. Milimuna ta nguni dangawok nguriki ingatawo. Kawulipun jamangu jikal kina marjina. Tiri-tiri merilili munata lili. Nguni namuna marjina. Ngurak-ngurana, diri-diri mulkur, munilie. Pala madangut teranja marjina rambangina. Pala ngulingi diri-diri yunja, puling mulkanana, nguni biralin aja. Pala baingun ayana, ngulikiye, mulkur miliin aja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munatak lili. Kangunini manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Kauri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata ngulinguri siksi inana. Kauri punja 100 tinana. Kabicara ina ngai. Jawa merangalan ja. Wangana jisu yo. Makri wicuran ja. Yuwal kongangi. Jinawa uiwo. Walngo. Muriki. Marni yuru. Ngama tarangan muka. Walngo. Kadua la dao muni makungo lakang langay ko na maktu gisu walangoy balanya.

Luke chapter 7 ping living world ka 7 dendel ci suy wal nga ko ngal poko ko tawi wo mi yal ko wa ko mere ngo dira moñ ka uri pungu inja wal loy ngai jisu kamal tuna mirja malanan ngo markinan balan wa ngalel ya kulil na yelilla ka uri pur je yor ngo wal malturiye markinan ngo jisu mula na muna malla Wanga ngal jawal al marcin bala kangone le wanga ngol napungany. Para walal kumur buna naminan uri pur na yol ngu walal. Kangal walal marcin yol ngu nyurakun na. Tart mrangal rali bingul wanga ngura. Kangayin marcin miyal kya ngatinan. Pala maltur walalang yur ngayinguni miyal kya lunni. Pukukul tawina. Kanguni yediram nañ walal markin dinganaw nañ gangal murikin mialkun pukukul tawiyun wako merenguñ yurnguni yin bilian wanganan nan ngo ngune wako merenguñ kabelen kawalan jamarkin darwan yul ngo walal maltur nan ngo murikin mialkun kanguni nakun ngay ci soy nangal ja ngune ngate merengunañ ngatinya wenja palayan ngay wuyuran nan ngo Kawangan ngayi bicar. Wai miyal ya kangati bicar. Pala ngayi jisu markinan balayan ngayi tangalanguni batin yul ngumira. Kawalan janguni yul ngun walal nguni walal markin kangal nguni dinganawi na yul ngun kuliyurayanan. Balakan daratadanan daradan. Pala ngayi jisu dunupan wanganan ngurikin dinganawi yul ngubicara. Wadiramo, tuwal ngaranungo tuwangan kurur yura. Kadunupan ngayi nguni dinganawi njadiramo rur yura. Pala ngayi yan wanganan. Pala ngayi jisu nja rungan marangal nganya nguni diramo nany balayi ngadik miringwal nanukalangwal. Kapuk makcakan nguni yul ngunyualal mar mark mangdura. Palawalal kan wuktura god wangarun bicara kam. Tuan jangan apurunggala mangdur nguni muka god wangarun jawar kmir. Kawulipurnja kan yul ngunyualal lakarangal nganya bicara. Tuan jangan ipin god wangarun muka yaruptur. Wal nga kunarana nanu kalangaw na ngayi yulngu-yulngu. Katawin kan nguni nanu kalangaw inja jisu alangaw inja lachwari yura. Bukmak lila wangalil. Kabukmak nguni yulngu wala lakarana minan nguni ngui manjmak punja rumbuy nguni nalcar ngayi kan jisu jama.

0: John chapter 17 verse 1 pala 26 lel ki sing kan buku miriangal ngul ki urong ni nanukin galangau ngai maltuna miri walalang
1: ping 11 ngul kapala 19 lel
2: kot wangar papa nindual dari cal kwarai kanan yan yaj kurung urja Jangan walalangi biak kun bilian. Kun gungun walalang nukin gal nani ngurungiin kanjario. Ngurungi bilian kanjario munini kurupar ngarakal. Mar wal jatuka ninan wangay ngura yanan. Wicana bili yan nakun ngali wangay ngur. Muni ngarakan Dial ja ninan munatang urja walalanggal ja ngarany walalanggan nguni kun gangal ngurungi nguni nukal kanjar miri yakoy. Ngurungi pilihan kanjar yu wanggandu nguni ni ngarakal kurupar. Ngarany walalanggan nguni kun gangal ja picar pilihan. Jaga ngarakan walalang ngamatangal yan. Kapai ngu ngarakal gu ngurja winya yoro ngula wangan yol ngo. Yoro, wangan yan yol ngu nywandina ngarakal gu ngurja. Pili nanukala ngawur natu nguni yuwal kya malangtun. Nguni curang ngurja daruk baman ngurja wukiriwoy. Papa, tiangun bala ngaratu marikin yanan balayin rungira nukala. Yur puku miriamay nga rakadual di angon bala ngang tunja walalanggun. Nakun nga rakadual badakyan nina diyal munatangur. Marto nga rakalja ngayang ujul ngitinya miri ruomdo tanganguman walalang ngayangu. Marto nga rakalja ngayang ujul ngitinya miri ruomdo tanganggum walalanggun ngayangu. Pilin ngarangoni daruk ja nungu kurupar walalanggal. Kapilin walalnguni marangal yulngun. Pala walal ja wripuru ja munata uyun yulngui walal. Ngui marimiriangal warai walalany. Pili walal ja nguni ngarakalangamir yulngu walal. Paingu walalnguni bulun tuwalangu ja munata uya yulngu mala. Palanya bili nakun ngarapian yakai tualangui munata ui yulngo. Papa, yaka ngaraki tual nunay ngang durja nitu jau yunja walalandipung urja wangangur munata urja. Ngay ngang dunja ngara nunay ka tual nitu ka cagan ka kalmuman walalany nanukal jayaj kuru walja birimbirwal. Pili yakan walal dual bulun nakun tiako uja munata uja yul ngu walal. Palanya yan bili nakun dual ngara yaka dual ngu uwi munata uwi. Yo, taruk na nungu tuali yuwal kya. Piakun ganang merangun walalan yaj kurung uja nukin gal na ni yan yuwal tun taruk tun. Mar walal to yuwal kuman yan jaman nungun. Ni ngaran nguni juyur munata uwal yuwal nguwal walalanggal. Kabichari pili muka ngaran nguni juyur ye walalanan nguriki urunggal ja nguni munata uwal ja yuwal nguwal walalanggal. Katua na ngaran papa. Kurupan mira ka ngaranawina ngara nukal na. Pili ngara ka mar ngamatir walalang mritir. Ngara duwal, ganang maranaminan ngara nawinan ngara warpam turuyan nunguin na. Mar walal jatu ka bichandi pili nina ganang maranawin na yan. Nunguin na yul ngu walal. Ngurungi ngunin nukal yuwal tun daruk tun.

Yo, bukmak namil numa. Ngara yako bulkano, ka wangay ngara ka doa, yon ngura idea, nulun boy ngor. Ka wangay ngara ka dipungulkam, idea 8.9 ngor. Ta perik.

John chapter 1 ngurugabala 18 lele heading awanga bichan gam jisu umdango yan wal ngami pamat manga chile nguru nangal ma pelanya miyum waloyo banangan gaul muyana dango ngiri mamuna tam malang tuan nga chilem gengan bana wanga nyana nyi nan nguna lam god wanga rulem mure ulem wanje nga yakum nan bana yan ngaronan bana bilanyan linggo tarangan dan nyana naun nan bayen god wangar na murin rambangin dupal bana wanga nyana ngan gaul nangunong bar kwalama yu nga chilem nan mam gengan bana yan manye nan nguna la god wangar uli yana ngaron gengan bana ngunong nam malamalang tuan tulupot na ngaro buk makiana kayangan bana malang tuan nam bay chenayan nan guru murun yana yan murun kangan gaul na bana nan gong ngunong na wangan min gunaram yo kaya mam do palgayangan bana rambangin yana yan do kanan god wangario yo nan bayim bana yan mawalang amit ka piyapul nan bana wal nga gong andami ka payingwian bana nan gurun wal nga yu yul ngumara bayingay nga nyina badayala ngam ka bayinguyan prela yu bayingay nga bana jara taon mingan ma ngunam bana bukumunam. Kangan gaul na nga ro bana bukumuna yum dulukton maram bana yan nam prela nyi. Wanga nyul ngu kaya nyi na ngunala ya ta urakara nami nan gugod wangaro. Kaya kum nan bana John. Nga ro ngara nam nan gaya ngan bana bana yam yul ngu manguchi maringin bayikuyan prela unrakara naraum. Ma nga ro bana bukmak ma yul ngu wara ma ulit mi nan gromuron. Kanan mambana, John mayul ngoyo yakaya bana nan mambrela. Yana nan mambana ngaran rakarana uro tunday kunaraun bayi kuyan bana brela un. Ngaro kulit pa bana brela nan bayin yana bananan ngaran rali dambal munatal wangalal. Kajara taon mingan manan bayin gay nga bana bukmakun yana yul ngom warao ngayangom. Bana danal bayin gay nga jinal nyina munatang awangalangan. Kanina nam nan gayangan bana yan maya ko jinalan wangalanga munatakan. Kanan gurumurun bana gayangan god wangariyo mga mga mayo nam dangu munatam wangala. Kabitere linggo nan jama yul ngunam warain bukmak na yana. Ngaro danalim bana yul ngoyum warayo ngan gaol ki darangan. Nananam bana yan nam. Danalim bana nanay na rakaranat na ngala yanawari nan mam ngunong yul na yul ngo. Yo, nan mam bana manggaran ralim. Linggo, nan gungot mo, dangong ngiri mga mayo na. Kadanalim ba na yul ngayong marayo ba na, nan bay mo yan ang yul kong danalim kung nga hulti nan kukumurong wakin. Kawari po yung marayo na nan linggo na waratuanan, ba na yan nam, yan nam, baladunupan niya na danal, maulit mo yan nan ko. Pala yan na danalim nan waratuanan. Kanyinam danal kay ngiya, nan gwa na yan agod, wangarun muri un yumurkom. Kangan gaul danal bana gul ngian bala god wangar ulim malala paitianam bana danal kengan wangala uyangin munata uywongom ngadip mingong gud parunda ka munata uywongom bapak mingong walkur waratunda. Ngaro gulit pa danal bana ngayangom danaling wala ngayin bana danal wangala uyangin god wangar ulim wala ngayo. Pilanya miyun walayo bana danal malu ulit miyinan nangun bana yangun. Ngaro nan bayin bana yan ma yul ngayinan. Kanyina nam nan gengan bana yul ngun yana rumbal majina la munatang amwangala ngangana piling kuram. Kanyina nam nan gengen waripun wal ngodik ka kanyar min. Kira taut min kagulit yana mayun upa. Kangana pum gengen bana na ngalan nan gul rumbal lim jara taut ma. Pamayam jara taut bana nan waratuan bi wali babak mingung bana nan nan gu wangkanya na gato mingung. Kanan mam gengen bana yun tumrakaran nan gul ibicanan. Tangun nan bana yul ngom bana ngaya kaingan rakaran nyilenggo. Bican ngaya garawan gam. Tika ya kaingan dulput ma yul ngom ngara. Nana nam goyur ngopan biya punawal ngomuru kay namarimin. Tulto mana kainga nana nam. Linggo nan mam bana yam kaingan nyinan nga acil mo yana ngaron ngaya malang tuwan. Yu bicanan nan kaingan bana jontum rakaran. Nan bayim bana yan ma maangwa chinyarami gangwa kurunan marimi. Pana bayingara dangang guman ngal malinam bayinguyan ngwakuro yun nangurun. Yo god wangar yun ban naling gumurum ma malang gungan. Nangurumuro mawchit gurumuro. Ngaro, manguchi wuyun damim gagulit marum dawat tuwan nangurumurun Jesus Christ gurumurun. Ngan gaul dangong unong yul to, yul nguyo na ngal god wangar nam. Nan bayan adangong ngal maling gulim, manguchi wungan nananam god wangar nam. Bayinguyan ban nanan gado mingon nangu.
pananan darang andan yana bitu waying nan bayan yana baba mingon. Kajina ngu balanan gay nga ngunanyi nam galkin yana nan gulin papa mingulin galik am.

0: doon yang ay walo na in a clock na AM. Unito walo yun na karlay bumayan. Pero do ka ngay zawarturo walo.
1: You listening to Yulngo Radio. Million B.

0: Luke chapter 8, 22 or 25 lele jisu wa prar kung alga pun ga watain wanga intu nyu walu ngai pingun jisu nga maltuna mirinya malanan ngongal ngalu ramar tangai lela palangai jisu wanga nan walangal bicara
1: olumur marcin ngunagal la budap tuna dia kun gulun go
0: bicara pala walalian dunu pan marcinan marcinan walakan uni bala Yur ngai pin marcin jisu nguni yakur nanguran balanya miri nguni lin merta ngai ngunja. Ka dul mongura nguni lin gandar ngur bala ngai marcin bayu wat dan yinden bunan. Ka bulur do wurur yur yinde meritir. Pala marcin nguni kapun waptura merta ngai lilinja. Kalki bala nguni merta ngai ja gulwul yunan. Yur ngai marcin nguni jisu nguni barakian nguran yakur. Pala walnya nguni maltuna miri jamalanan ngu wande nanya balayan diri yuranganya.
2: Wai bungawa, kurur ura kalkeli murtudual luptuna baladingaman.
0: Bicara, palangan jisun rur urunja, paladunupan wanganan nguriki wataunja agagapunja bicara.
1: Wai bilin guliura, teradain.
0: Palayan nguni wangin gardowun guliura, waprarinan warpamtura. Kadangur bingurin nguni, balangay nguni jisun biliura, balangay wanganan walangun bicara.
1: Wana di kanu malang manir pan minyawin ya. Nakun numa bayang ng ngarako mariwal kumirin ya.
0: Palawal niya nguni malto na mirinya malanan ngo maramang mangdura bararinan manapar. Palawal kan mil na naminan. Kawangan naminan yual nguni bichan minan.
2: Yul ngay dual yual kya yul ngo. Nguni ngay dual taruk ya gurupan min watawal ya kadu wal ya kamandang nganya dual taruk ya marang alayan.
0: Bicara.

Matthew chapter 6, verse 1 more, ka 6 lil, verse 16, ka 21 lil. Kise kan laka ang alwal lang kalakong kayo na o ina rom. Ka wripi nga iji isi bichar laka ang alwal lang kalakam. Kaya ka numalang ko ino ma. Ika numatukang ni milko na minya urja rom koro. Kaya matur man makya rom mil man na konyul ngol jawa langkal. Pili nga yung ni bapak miring uja numalangkal nguni ciwar uyun. To ba yung numalanya ngarak bak maram balanya uyun kaya mapoy. Kangulin matukang nguni kurupan rupiyan na makngata unang uro iktan. Iyakan numatukang nguni milko na mirja. Numalana na numa wicha kurupan uja. Mil manyakon wripo rongkal jayo rongwal walangkal. Bicara nakon uni urjayo rongomalang uni walang oleh ka kurupan kalimar mai. Rom do unal uni jus kal bukulong mana miringor ponbongor. Kawe pun uli bicara tukar koro. Martokang uni bukmak jayo rongwalang wok ton walalang. Yorong aray na malangkalak karam, ngunin ukto na uja, yorong ngongon, ngunin pilihan walang. Pili ba yung walang ito nguni, ngayon God, wangar yun, yang rapak maraman. Ngunin ngoyin dya mapoy. Kangunin nito ka kung kayon dya yorong ngunin gam. Ngunin ngay kayo walak na da, prank na ninna. Nganyanan kung ka yurja, yuro kay yul na. Maranga itong ni kalkipuja nung guru to meriya kay mangeter. Palawal tong ni yulong bayangon mangeter. Ngulki wait ko no kalangaw. Yuro no kal kiwar po yun bapak miringoy ngulikanun na na mawaray. Ngune wili kayo lalja wait lil. Bala nga ito, huni, kot wangar yun, yang abak maraman, nungun. Kiso yung magikungal, walalang buko mirian na raw na. Kanguli, namato kanguni, buko miriaman, yaka buko miriang, biyakon na kon, huni urja, yurong walang huni, galimar man, mala. Waljang uli kanguni, tuala uriin tara kumrungor warai. Munal jang ni jius kal jabuk kolong manam miringor ponbongor karlikan ngor tukar ngor. Marito kabuk makto yolong iwal na mawalan. Pili mengarain na malangkan nguni lakarangal. Nguni nguni yin ukto na uy yolong ngongon. Nguni yin ngunin bili walang. Pili bayangon walang do nguni. Ngayon God, wangar yun yung rapak marang nguning uyin kya mapoy. Kangulin ito nguni buko miriaman ni indo marichi balakarin nukin gal ni wangalil pala tururain dalap marangon pala buko miriangon nukalang awal bapak miringol dya. Nukal dya nguni ninguli kibayangon nganya nango nukin gal ni milyo. Yoro ngaipin ngulika na manuna nguni nalkyan ni ngulika kayol buko miriam ka mariyo walkyan ngayon nunguto nguni yang rapak maraman nguni nguin.